tuke shungulu kabule esika usa umehunga na mwalewa tukasereka tu tuke kumiati ili rasere chinza samulu wakati nao ebe senge ebe kakumakuma miati ili biruboka kimucho chekongo nebi yanganale kicho chekongo ichangeche na nebe ndebe huwe bi muafrika umabuka ke oda nebe bya byane rechingulo chele taleta muchiro cha mliolo echinza seyo okwemera ni bishi ebya langireka ni shisembo ebya shilangirikire bakakulumusa kano nabande abali mu bwoma bwa Afrika ni mwatsi mwe langirikire ngo ko ni myatse ikandulo le mliro ikawuti cha bal ba Kongo ngoko tulago ikolomo bekele tumasi myatse kanata genda yetia ushilipa luka onjana na kabarkira abali mukitungache oda ne pade eribangana ko manishye choche Kongo bahiko kolengo lwe libyanga bangana kuhakwera bate bawotikaye ama projet mena mena awangana sungika inangana oticha ngecharunga kini chikalinjo ere kwa meremia siri rumurero owe chitera eke inga wangana oticho kwe basulari choche Kongo nibindibe wubi mu Afrika batino omwetsi yo ngana oticha nokubuhinga ni mulaberebe ugo mena mena nibi hehi kukulengo lwebiko nyebebere makumianda tune visatu kuyosha vya huwa kasha nalangirika miyazi libi rubuka ki ngoko yang nalangirika ni lengerele chisekedi yuwa na wane hauma ni government yikuwe Yerusalemu rimotia obu nwa nine rundi umosa kano wangana waticha miyazi basule kundu miyazi ya koleka mbulangiri wajili paluka honja omo besenge behya bebe hubunga bini bi ebikaula mo oda ne pad undi myati libirie apakasuka nabo e baba lume ababa kalanda merero ni wose nokumbe abanyakinza sibo lwikabo e basubirirwa abanyarwanda FCM 23 mutsi wa byabara labala wako nabakuru ruje babaka kulisa mutsi ngono yimyatse basule mkimnye bakuru ruje bakanene nabubona wala abandi bebwanga chinzasa balume baba birilingirwa ko mukira mu byasunga bini bwanga ngoma naho ikururuje mwana yikasa yanama subyabo chinzasa nabo banyarwanda nabo bakaba nabaronda banda bakubo na abanyizasa bakati ikini cheka kirusana rundikania obuholo naho kinene eribwa tene sho mbundushe nganumpia ni mwase angachine wari kwa mereru wa kondeno abushi wakaba chine muso kongolana yine yi ni nyuma weribi luika banduri kumina watano baka subibua wanga chiri wanyarwanda ni kwa mereni miti libiri pia suwa vya doha mufimo situaye uchimimi nakai ponera tenu mwase nga unu yushe ute ndundi yushe ushi makeo danieli inakali ngekana yango ko ebi ushi ebi bangana landa merera mu government ya Kongo hamane M23 ibali bia echo banga kolanga chicha he ne miyazi libiri yujisekedi anga kola ukwa nani miyazi libiri zibi abantu bangana subiro mubo holubuto lirikundu abanya chimimia hali umwiri miyazi kakala sechereho ukwa nani miyazi libiri ya malua awakala matangari uba mabia kose ndembandi wakibani muhulu kirana na iru echi kareka iwataluika iwatalikira bandu wiranda na bandu wakateka na ninachi naho abandu wakabira rehwa na njingi wakibani muhita kateka na kanino iwani mukandiania chiuma naho ni miyazi ya rekwa merera ngu kwa katulago abali mumufirma situa ye umunachi mimi muko umusuhimu umu mawa pichipichi inabia niritibua umuchiru echa mriolo kubukuru mocha muna wire umubiasua ebebeni umuatiwa kanata langirika umukartie matrembo abashi kumine mulekera mulekera na yonio umucharuchi ebebeni na yukala weka nabe nabe ngevolengera umubiasua na putrembo miyazi yika tulau kundu teno abandu ubute ya yibabia nirihiki yibaka yelibia miyazi ya brenda chite chetia ba umagumana no mubere wakita na boyingo batwala ko singire baholi kulupitele nane olwe beni na wemeti kasuka ya bali bahimbani wanje bakabula ikiruko butuku ngani nachi na bandu hiri kumina basatro na bobabya babiriti bwa kandi no mu witi obalangirika omu kiruke byalengika ni mu bikuru mu cyamuno bwire abanalu bakiba no mutsungira kumyatsi ngai ni yumo murongo we banana
bana na ekole na unalemo biasobe kasungika mu groupe ma eba pongomo abashi seferi eba pila babombi motetwara ya Mambasa shunguli ya seko luhani ngaluno lusi katula umula presiduti sivile ya Mambasa ngoko haba lesura wa yita humu biasua ngabini bi wakati rukengenda yirilwe Mambasa Kisangani na hali kubilometra kuima kumiavere na mulongo wa Mambasa walu mirire mkwanana ni miasi ilibiria ababia wakwire na hotse ni shungurubani mune hakutrose shupichipichi isha abia ni hiru wako motano na bandu imitima ya vire ilinganga jini ye na ho mkwanana ni miasi ilibiria chitongole chikalu kushunzi kanusha bandu ikahula wamo protection plus nabo iba tulukuna tena emiati yangana sungika yangana shongero kwa mianzo ya bakata nga wapsa na kundino ehushi yo baka lava wake bane muenda baka itu nja kwe ebe wembe baka utumusase we apoba mpapapapanda na nabo makuwa nyere bakenda nabo na umiati yika suka na yu ini musuche wala bandu haba shunzi yunga shini sisi kato bule merembe haba impani mochiharungo chini ichi haba sunduli haba kabarakrawa niritu lango kwa tolere bakole chua nga kola abandu banata iri chuba kashimira bongo kwa katulao metre John Buleverio na ikala mu service national kande sungikana yu yine mundi tashaba sulan kwa natu kini kundu no yine mundi kumakuma haba kande sungikana bo ni baluana mumulala wabasa lendo na bandu bala usana ne rilibia ngabangana wa chichabate mwalu wakabi ya mwalu wa mena mena na riba kenda kituwa etuwa ngu kukwa mwalani miati viri miati alibu la muhendo nzangi ministra de sateno haba naba nune bandube re kumakuma nirira hau merera kundinu wanaute mwalaba ngakola nguko atulago kanata tulago nare animu mwalala uoleme kutulu kuna teno ane ende miati mena mena gili biri mulala ubuleme mwula pere chitunga che ona pake ngebeni ine tuloku na teno hane eye ni miyazi eye nganareka abandru ibanata shabaka zingu mwumiyazi gili biri ubuleme niri uticha echiwe chikongo nebe ndibi kubiri hihia na hirio inakatu teno abakumbata abazalendo wamake tuwa etuwa na wabaka hirua muhelala ya ubuleme wabaka kunzikirirua iba ni mundebi wabakiria nako ako banga yiwe ticha mu kundeno eba barahwe mboto kanini bani mu ticha kanini bana shingo ko bana usana ne re lwera ko butala obwe kongo oko nane mia tilibiri ya babri anza obwa soma sebe bolera bokerera ekiro ekyebi lengikane ekiro ekyeberenda ambuno nawo ne mu sebo kana sunzira wa ikalomo bia kusibiere oko nane mia tilibiri mia tiringa yini yukalomo lias mukosa na ye akasukana ye inakana menye miazi umulio inatuwa teno

yina ute ngoko yanganale pwa umanyi wakafereka humisuosha yelangu la mungi satu mnini wanganasungi kiwa mapigile terashi ngandu kalea mabuyonza poku wao nao nakatuza na kumbe oyu wangayekasa yu utichikuwa kumbe na nyua veri nkiviri kinganyera na kundeno umupere na wakana la kwa alkohol heke na ho umabila bila niho katreho eri rundiri sendra eyo unako one mwatsi wali biri buyonzo umwatsi wali biri bakatulango ko ubukoni kwa pola buni mumuni muni bandu mocharo chinji chelubero mulweji na yo batasha langira kabandu abere nabo abakalangira kengo kuba ni kubukoni ngabuno bu nyatsi kahikeraratia ukuba sanitere abali mu bisunga bini bi abakasukana bani mutulo kumatsi ngo no yukandi no bana tulo tenno aba koninga bana ba bage ba bitushiani na miatsi katoseno ne bantu bana ni kuma kumyanda tru abakasukana bo ebo babirira tachi umana ba ba kwira ubukoninga bono bu na bana mutungara ro kuriso na miatsi ikanyisi sabati bakabura bandungo ko batolera bayilandako mulabera kolonele kiwe wa mitela ale tutino edawa ne nanyolo ere karabo ko biala ko ulindambi kandeno ere ngatulutula nako samatangari miasi ere ngaye na yo bandu bayishicha chichinga na uticha bandu wakati no bandu ba liba yene control bali bichonga kolanga chicha hechi utikaye abandu kandeno ibabye ibane muya yerebela mero mo yo wanabe suluka ko bo bakundino ukaba mahikabu tiriluba bakana kwango hera mukatambi akatolera banetu eshongulu automata ambirashu na hotse enyuma kwa ho mune munde trashe wa bende ebikasirangi yi ngoma mususa ne hande busana bukira ebwa cyana mwatsi iyi ne bolera

0: vya rubi ebeni e nero professor nor kivya bosi tukasha rabo tuti chama cheya chache no chikasha rabandu chitine tutuneyo oyo wanzire ruwa ati akasomo politike eni angana labro mo chama che eche pofedek eche konadek mukuta shabula utichi
1: kuti mune mutu ikanie kongre mamuyo kutembo mangana kugure kongre nga ikendisha tuka kirochi
0: kongre ikasha tuka omokwanza kasha tuka omokwanza ikasha hua omotatu omokwanza ikase hii ele disi omokwanza ele disi ikasha hua omotatu ele duzi na tuka ikasha lava oko omosale uhai eye santre dakeyo eye chicho kwa kanuni ngayandevyo omobutalo omostade lakini usana neve kalava ne koro enani ebola kande neve omumere wevile mwari atikumbe tuka dishabo erayo omosale kachareka omokwanza tukashabyo omosale eyo manake chama chetu chinoche kona deke tuli omo union sacre de la nation e union sacre e ikabwa yetre kumbi omundu isi wabyuka kolevive okokongo si wangata bwa utibwa kunde vamakunya ula chindu fulani konse kunde sweta bya muministre ne rukaya mayesho mbundu ukatsuka eruka ukita abandi bakongomani e chama chino chikabwa chetre kumbi abandu itwa bya muamani itwa bya mobuholo kundi obuholo buteho abantu sibagata tumika ndeke ndinyo bene bona malebia ebutembo ebyali angoko bya birebia ebeyi abire kala kutsebutse bukasi twa byatuti nero yeri bulo buholo obukabule ebyo byabya nero tukwa bwatuti kumbe obuholo ewa subo mokongo kande twa bya mobuholo moko birimone birimo etwa bwatuti inywe baluana na bambesa na bo mama na bo baba tutikumbe ngoko tunasi ebyama ebiro mo murere mo munobwire no mubanga bwambo chama chiria chama byo cha na byo mo murere ne ro chabiri babita bandu babirisala bahabo kanga hakanga ha kumbi abandu imwana tabwa mutilero twamaga nabo twamana bamita ba abo kuitwe na mpaka munobwire banemukera abandu bechirumba kanyaba yongo banemu kera bandu be chitumbiro situa siya baka kerabo gane vahe eva nabo momulele nero kandi bakasha hikeno vavitabu kuinywe ibwe shodrapu ambu kalibo kwa batahe tutumire chama chino chikabu achetre yehe ava kima yesho mbundu ava kima ya matumu ava kima ya mipanga waka kira bakongomani itwe twamaga nabo chire kiri twabya omoinyo sacre eika ongozawa na chiseke di chilombo Felix kundre pisi ye ane mutarenderere ine yaka yabwa twatahe twamaga lwa miaka 13 etunyo movita abantu babirebya amabwati namabya namasonda eribya mu ministre kutse nitukumbe nga bamanyiro oko mumpe PDG sinya siwachehe nerunyonye wate namatasa suve Nord Kivu ngayende sombundu ngayima yemepanga ngayima ya nero katsukerita aba na betu ngo mundu ngananga ewabo ye professor orientale busa nachishanga ta yeituri akatsukira omulele akashita obo kuitwe emwana langra nabo singo ko baneyo abanji siba kongomani nabanji siba mu Nord Kivu kutse mu Sud Kivu nero twaberenga nga hehumo twaberenga tusitwa singa tule kuchae omundu akatsuko mulele isi weno nero twabye nyuma siwe tukamuwa ticha eri mukangania tote halia na hwani abandu wanganitabo ambo mwa mapera mwa mulia nero bakapuramo eba purambo mwarebe mwa mulia bakapura abalenga abo chama chekona deke tututwa maga nabo situanzirebo echocho tukasha minyisa ya oko bandu bosi abalie no tutikumbe obuchaguzi ebo twatuka labako tukasomboli tube nevene aba kandi tu ongoza
1: uri nomulai wahi okubakalania bebutembo nenda
0: nga tukana burabo nete bolobolo okobikala beine inei nga burabo nete omungu anasi echoro bekashawa omuyaka bwati akabyo mobuholo iyatasha sera nende ambuyo ebola rino yo yikita kula bane shombundu neru ninga burabo kalani nete bane mutu burambu kumbe isitwa itwa bya tukai chingoko oko miati e ebola omundu si aka abantu bebyala ekuti ebyala si cheri ukapepela kandi ukana boko byala kuisha shosi omundu swamba lo luchimba lo hunde obuli mundu ni aka yikumiroko kachimba kiwe ebola yine abantu babere bakachungule sho sanduku sheyi nero chikale ke ebola ya panzana tukande waho Baba mwambo mdu mwaka hula na ebola mukata reka ini abirienda tu shanga tacha soba mureke abandube ave abanganga wakandri muta ninyumu angana kwa manisha iti ndache choko makaburi naho eba naveta muti jiromo omungunza yabo omungunza eyeri ta omundu ulia hula na ebola watahe ebola yine tukandri kwa kunongo kutuya nabia okudemile Muri abia 2012 muri abia 2014 sinyichasi ebola embe kandene ngabura baluwa na betu neti kokokoko abantu baroba kasire yineyi naroba eba bakahaba na betu ba mamoto ambubo kandi ukayaurira shonalu shoven ukandi eunasutya byoka ulabe kandi yita abayira abokwewe neti bolobolo kumbe makazi abantu banarondera wangana mu maso wanganabu kwa kukotie shombirichi, wanganabu ukayafura, wanganabu ukayagoma, na horibu ambuto initube nevene. Tuwa matasha tuka rondia, evendu tuka tuwarabu wali omoche suchaba nalu, ahutu wabili delia kutsevu. Chonga huraba kala nive butembo ni tiparti politike yage yika ongoza wanakavira mapera janete yoko na deke. Asante.
1: Honorable Kabira Mapera Janete Wasinja Erosu Bekoma Grote.
0: Asante.
2: Nikwa meri noturi umatue. Esa mukana kameano mpresidenti kwa Kongo. Pero kufatarane vyoto kalo la kwenye vita. Pero amaelekso kabisa atende ya kwenye.
0: Bo, unasi amaelekso ane previ oko 2028 nero sina ngata menyere kwa riba bura kwenene iyo momuti mauenga mulichi sina ngata menya nina sintakasha ko 2028 chikare kinji na soko 2026 netikalibo abanzirerea soko vichaguzi okulavera e parti eye kona deke eyonga ongoza ende tukaji tarisa ya okobwe 2028 nero sinyasi iyo momuti mauwe nga murechahe anganabu ati mkumbe ikashabe ko 2028 ibona bakasiro momurele bati ambukumbe ambama negosie alinga munga chibu omo chi franza neti abakalu momurele na bakalu omo opposition bane mumuburambu twa mabi negosie kumbe netuwa tu hiroko ko gouvernement itwa bya mwa ba ministre Nabandi batukumbi netu twabyo omoseni Nabandi batukumbi twabyo nero omwanyo esaye ritashaga bagabe bindu byo shebyo sinya singa bikacha ngasha babura tu tukasha labo mo radio tukababura tutarenga sibo ndisha byo 2028 kuti arenga bukandi byo 2028 chama hora hombele asante
3: Tumefika mwisho wa makala yetu ya siku ya leo. Asante kwa ufuasi wenu bora.